restrictions obanda jore pereta ndipo balibe somalire yaye obanda sokuduka duka ngali mena majirira manje ntaina yabena magete angura na ireru ana timaka lekala.

0: Mabasa ya nzero mbawide. Mabasa ya nzero mbawide. Mbafika na nsiku zanzinga. Yambira vantawe September 9 bagati. Mbaya bweza nsiku zashinaye. Yambira vantawe sishano na mpindi makumatatu. Aya ni mabasa ya nzero mbawide.
1: Lera mabasa ya nzero mbawide mbawande wa kubira na chuto wa minda.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Kopene, kopene, vesera kufunika zua yadoka, yadoka zua, nakuti safunika kupuma, pida malefe kupata basa, pa siku ya mumbu ya ganyo. Lero tindi siku ya nchinae, pa kugwanda siku makumawiri na ibozi, ntanda ya koni. Tikafuna kulonga ntanda ya gongu, chaka piku piwiri makumawiri na pitandatu. De Ferrari Moçambique para no Pabeira, ter custo de metina 344 metros onda média, uma frequência 873 kHz, Cunhaminga 89.2 MHz, Gorongosa 89.9 MHz, para no Pabeira 96.5 MHz, Chimbuchacal, Vila Fonte Caia, Changadea 98.6 MHz. Pangire o Zuice de www.rm.co.mz. Buenani kumazinza na mitupu. Lero titi kufuna kuti imu inaife chatu chikali chibozi ni ngachala na ngoli. Ni nsiku ya kumazirana kupasirana mpangu waza pakati paziku. Timizi pa tinati TV nchena nyimalonda, tinati TV pizuisu, tinatembo tingamalati chemeresinza tujua kinsombe na mafala wa safikanchi. Nyimbo pangono, tikumala mpitu kumazira na mpango za pakati paziku. Mpaka nzizo kukumula, tinate tiku zesine nipizi, njipida marefu kusasanyira siku ya lero. Tuwela kuti masiku ninganano, akali masiku wakuri ya kakama. Imu inaife, chatu chikali chibosi, ningachala na ngoli. Daka mao kiche kiche kusa na bababa, soso nukati. Tambirani mwanyikiru, wapere ira tome na Mario Filipe kumichini. Masiku wa didi.
2: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
3: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
4: Vem aí, Coimbra Sofala, a maior parada de música desta província.
3: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
5: Concorra para ganhar valiosos prémios da parada musical Coimbra Sofala.
6: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
7: Mafalawa Asavekanji Dinziz, o Arrado Moçambique, moro Monombeira, Tuera, Cupacera na Luz, Pa Malungueiro, a Chisena.
8: Anyakuva Rádio Moçambique fita bora pondo pa pindi atu mafala wa savikanji lero pida burefe tabwera na mafala akusiana siana pakati pa Malungero Achisena zvano kuti pindi asiku lero muli na ini Joaquim Sombe tabwerambo na mbuya
9: João José Chikenge ndiri pano mbuya Sombe
8: tabwera lero mbuya João Chikenge amuna kula mutarara dai
9: ife ndife nzinda ikula mutarara ndifana chinthu acha mutarara tabala mwemo mbuya Sombe nyangoma mwemu mwankunda Chikenge. Kunda Chikenge mbamfumu. Chimbiri cha unyakwawa. Ndini pano. João José Chikenge.
8: Takuta mbuya Chikenge. Leri pitabulefe papindi atu. Tukufuna kuzakaziwa pa Malungero. Analonga kute tambanyatwa na kutabuka. Kazi Chikenge tisava antu mbalonga kute alikutambanyatwa na mazi. Anango salonga kute alikutabuka na mazi. Pana mafala wa kusiana siana kusafunika kutetia pendule. Tizwisi kuna antwa kute mafala ni wa savekanshi. Pakati papindi atwa mafala wa savekanshi. Ni mafala ane na funefino moza pansiku wa leru. Tiziwe, tabuka na kutamba nyatwa. Nyatwa na kutabuka. Tisava kazi Chikenge kutipana nyatwa. Panangu ndi panaoneka maliro, panachiliro. Halipo da soeka. Tisava kute kutabuka kutipanango alikuchona chilipo chinachitika cha kunensi pakati pa makhalirwa munthu kuti alikuchona alikutabuka kodi tambanyatwa na kutabuka asafikanje mafalaneyo pa chikenge
9: ndimamwene mbuya sombe ndisapereka takhuta kuti tironge china chirongero chathu chisena nkhabe kufuna kuti tivungaze tai chakutoma tende maningi na thangwe ya kutambanyatwa kutambanyatwa nkulonga kuti munthu ulikuona nyati likubwera iyo ikubwera za kudima iwe usaitamba thawana nkhundu peno ndi madziyeni alikubwera kuti adzati kukufikira iwe tai iyo usafuna ukhali na khundu uthawe madzi ali pepali salonga kuti ndikutambanyatwa thangwe yache ulikukhala kukhundu khundu ulikuphatana napyo pinthu pili tai mbwenye kuthabuka mphakoti ulikukuvulambo madzi ali miyendo bubu nayo timiza linchifuwa timiza alumu pepale ulikutambave tai ulimdzidzi wakuthabuka thangwe yache unalonga cha undimwe mwene kuti ndathabuka na madzi udatamba iwe tai thangwe yache udathawa tai nongambo tisalonga thangwe yakutamba wamala kunga chiuta chano anang'ono mwachiponya tsimo kudzulu chuu yaenda kudzulu tsimo pepale anang'ono sapangana okheneni penu mbakulu kuti tamba tamba nsolo wako thangwe kubera kwa tsimo kuli nabwera pa nsolo pako iwe usafunika utambe
8: uitambe
9: tsimo ilo uinzenge chisena ngoti muvesese asena chinchina apo ife salonga kutamba waitamba tsimo ili yagwa kukhundu khu yagwa kuli uli adalaso ule adaitamba tai ndipo salonga ife kuti ndi khundu yakutamba mbwenye kuthabuka nkupita munyato ile nanthu pabodzi uli kutambave tai uli kukhundu tai thangwe yache kuti ukuthabuka kukuvula madzi uli kuthabuka ora zeziri timizi apa chi wafikwa na uliri wapita mwemuli na ntsanga ukufikwa ukupipi phata mwaundi mwemwene ukuthabuka napyo pinthu pili uli kupitamba tai anatamba nkunzenga chinthu chile kuti kufamba nacho na khundu unoyesa mulonga kutamba nkhabe vungaza na chilongero chinango thangwe anango alonga kutamba panango podi khala chindawo podi khala chimanyika ana chilongero chawomba kuti kutamba chisalonganje mbwenye kuchisena kutamba nkuthawana napyo pinthu pili mbuyenda napyo na khundu kubva kuti kubwera pyangano iwe pitambe chiko kubwera pyangano kufambane noko kukupitamba kuti ine ndipano ndatamba pizinji maningi nepano thangwe yache ukathawathawa muzinji maningi udathabuka tai nyatwa njira ikhapita nayo timizo aphatiwa tropa walekiwa timizo apita napa chi ine ndathabuka maningini ukugona na njalene agora kutamba tai kutamba kuona tichi kuna njalo kukunja kwi uthamanga kwenda nasaka chakuja mbukwera nacho mbachikuja chini pani pano ndatamba nyato nyato maningi pano thangwe yachanje udapitana nape pepili tai ipi pepe mbuya sombe ndipo nafuneni kulonga pachisena changa
8: pakati pa mafarawa asapeka anje kubulikira tamba nyatwa na kutabuka kutamba nyatwa kazinjikene ndi tikakhala na pinthu pekuti pekuchitika kuna ife
9: panzizunole
8: veka kuti fipano tiri kutamba nyatwa mbwenye kutamba kwache nyatwa ndi kubulikira pa pinthu pyakunesa pinachitika kuna ife apo kuthabuka tulonge pontho mwanyankuira sipinachitikambo kuna ife pai chikenge
9: kuthabuka pisachitika kuna ife kuthabuka ndi ndzudzulo unagumanikana na ife na pinthu pili iwe ndzudzunolo ulikuthabuka panango ndiwe mwanang'ono munthu afa kupanga kuti tepa ndoka nsambise ndiwe ulikuthabusiwa ndzudzunole kuthabuka ndi chinthu chakuti kugumanikana nacho ndzidzunole iwe ulikuthabuka mbwenye kutamba nkufuna kukhala pa khundu na pinthu pili pa ndzidzunole chinthu chinachitikepo kuti chapiri kuchitika pyangana ati onani pinabwera pira iwe kutamba ukutamba napyo pinthu pili ndondo panango chisonga pontho ndondo chisena chikulu bwenu musachidziwa nzanga sena tikupangane ndondo ndondo ili pakati pa thabu ndondo ili pakati pa nyatu so chisongoti ine ndatamba ndondo mukuva mbuya swambe ndatamba ndondo mbwenye ife tili pa ndondo tai tili pa nyatwa kutamba na kuthabuka apo mkati mwakuthabuka mwe muli mbodzibodzi muli munakutamba panango sapithawira napyo pinthu mbuyendoko kusalongani pano ndatamba nyatwa mwana wako munthu wako ali moyo ine ndathabuka mchapa kwecha uli nacho mmanja kuthabuka nacho wayendoko nonga ndalonga kale kufikwa na uliri chi panango ulikuchitwa tenepa chi panango kuthabusa mwana paiwache maiwacha maafereseri aukhana amayi anango akhonda nsisi apayi anango akhonda nsisi atiwu penu mbamano aukhonda nsisi mwana uli alikuthabuka adafa tayi akuthabuka mwana ndzidzunole tenepano ndikuthabuka mbwenye kuitamba kuti pani ndatamba ndondo ndakhala pa tiungana mindibuka mide ndakakhala kwangana ukutamba ndondo nyatwe ineri ndzidzunole sakonda alikotiwe cha uli kutamba thangwe yache ulikuenda muzinji nathabuka
8: apo malongero akulonga kutamba mbathwa sena kutamba pa malongero anango achindawo asalonga thangwe yakusenzeka panango ala namenya mpira na pinango
9: ndimamwene pano ndalonga pakutoma mbuya sombe kuti kutamba papirongero chinangu cha chisena chapita mwa Kilimani, chapita mu Zimbabwe, chapita kwa ndao kutiwa ngalonga kutamba nkhuja nangu ngabe kupidziwa kuti kutamba kulongeranje mbwinyi kwa ife asena kutamba ngutamba chinthu chire kuti upata nsolo wako uchitambe usakhala kutamba chisena chinongefe kutamba sikusenzeka tai kutamba ngutabuka kutamba ndi ndondo kuti ine pano ndikutamba ndondo ine ine pano ndikutabuka ine tisanga kuti munthu sho ali kutamba nyatwa panangu mwana dakhala pyache apo amavizinyo alikuona te patsanthemba pangoti mwana ole akutamba di nyatwa thangu panakhale pansi pamayi wache tai timise iwe ndoka chiti chakuti iwe ndoka chiti chakuti mwana ole kutamba nyatwa tingalangana mapirongero vinango kutamba anapyaombo pirongero pyao mbwenye chinchino tikupata timize talonga chindau timize talonga chimanyika timize talonga chikilimani ife asena dabalwa na asena kutamba nchisena kulipo nonga ndalonga pontho pano
8: uliyala adajiwa na madzi alikutamba tai
9: adajiwa na madzi mwaundi mwemwene akujiwa na madzi ala ikutabuka mwafa mbuya sombe alikutabuka thanga kufamba na mitolo pansolo alikwenda na kuvula madzi ha anatamba mbali anava kuti madzi alikubwera dzakujani iyo timiza alikwenda apo angafika apa shi mwajiwa pontho pansuwa alikwenda pontho pale anali alikutamba nyatu mbwenye anatabuka mbali na kuvula thanga na kupanga nundi mwemwene wa madzi kuti akanifika nchuno akanifika omu akanifika nkosi anali alikutabuka ala anatamba ale nkhabe tengbachiwa satimiza apa abuka apa ikwenda muli abuka apa likwenda muli angapanga kuti kodi madzi awa akakufikani mupi iwo ndo ngangadu bide madzi akandifika ini
8: ngakudzia so nakuti akatamba
9: nakabwera basi akatamba madzi ale kata watawa mukuona mbuya some inakupangani vepi ine lero
8: ndimwe mwene mbuya Chikenge anyakuva Radio Mosambiki papindi athu amafalawa Savekanji lero tabwera kalonga thangwe ya tambanyatwa talongambo pondo thangwe yakutabuka khakunde pibodzi pene peno nkhabe pindi pya pyalandana mesiyana pang'ono basi tava na mbuya Chikenge mbalonga kuti anatamba ndule kazinjikene kuti alikuthawa ndule kuti kazinjikene pakati pakutamba alikupiona mbwenye asasaka njira yakufubuka napyo toera kuti akhonditabuka apo kuthabuka ndule anapiona ninga nzizino kufumba kwa madzi andasathuka mitolo utonge mbalonga kuti bukane kweko na kuti madzi alikudzala anangwa madzilo na madzi tingenda kalang'ana pakati pa dziko avano tingenda kaona buzi tingenda kaona maputu anangu panango asoweka thangwa madzi mulikuona adasoweka ale ndi nyatwa kuna wene mbwenye anangu adathabuka mbali adakwanisi kwata pinthu pyawo mbathukusira mbaenda kunango mbabusiwa kuti mangwana na zapilonga kuti nipanda thabukadi na madzi maona tai ndikusiyana kwa malongero panalonga kuti tamba nyatwa na kuthabuka na madzi tamba nyatwa na madzi ndi pintho pya kusiyana pakati pa malongero achisena mbuya Chikenge tifunge
9: ndime mwene kupanga mwana kutimizira
8: ntokozi kuli anafuna kutimizira mafala
9: ndime mwene ntokozi yanga ndulonge na chizungu mbuya sombe
8: ahe
9: ntokozi yanga ndi woeto sete 95 85 973 ndiimbireni pa midzidzi ya onsene ine ndilidondowe pano pabodzi na mbuya sombe pa Radio Mosambiki
8: takhuta mbuya João José Chikenge na mafala da chezefu nsiko lero na mudinanga ni Joe Kisombe salanti na zavana pontu papindi nangu wa mafalawa asafikanji
7: mafalawa asafikanji ndinziz wa Radio Mosambiki mwotu muno mbaira tuera kupasira na lusu pa malungero a chisena
1: Tinanzizi o 21 horas na 22 minutos nguveka kuti ndizizi ufemba kumasiku na mapini makumawiri na matatu

0: Kodi, kodi nyanya mina, nyanye, nyanye.
1: Ndao, ndao, nesi.
0: Tani, kuneta kumunda, ndini.
1: Habe, nesi, nesi kapiva, di? Mwatani longani.
0: Wa, kulongani tani, kulonga. So, kaduzi mga fisa dhuzi, tembi tefirana mafalata. Iyo mba nae kubukichanji.
1: Mkada nyeleze ranji.
0: Eh, ine?
1: Mkada nyeleze ranji.
0: Wa, ndi kunyeze la nyumba, nesi, nunja kulogari. Tuna nyumba kulogari, ndana ate, lini.
1: Ate, mkulongari.
0: Nina temi zizipi, inafune ni kutinyumbe ni kulogari, imwe, ine, mwane, kukula panda. Na kagwe ni tepa sechi zindikiromu cha kuchekambu cha tumbu, bitijambu pana kapana, difambi na papaya papeo.
1: Mamu nasemu?
0: Uwe, inkazi mbo za kana nzerumbu za kufunza mamu na
1: la. Mbandi ngindiri sa kutine mbolo samu angaomu makwana, nyanyamina tende tirangani mboto. Imwe na ine, tinenda.
0: Kudimo muna ndi jishkonfiari kutimunga ndi ngindiri
1: sa njina kandini.
0: Imo muna ndi kuna kundi
1: kulupiri. Wadai kalira ni
0: titemenu. Imo muna kuna
1: kundi kulupiri. Jishkonfia ndi nindu mkundi tikana la.
0: Mkundi kundi kulupiri la imo inkabi. Oh. Sanyezi la kutindi na nkasu
1: nangu mpianji. Ama mida kuna kulupirani mida karabano te balana piana.
0: Marongeruani musakaninga musaita pambulu. Ta imo mga kanguli muli mbolo samuano. Mbolo samuanga mbolo samuwa timu. Na imo sakapano. Mkamba mitamangira funa zizida
1: mamu kutani. Mamu nasimami mnene. Banangu anakana kundi achembo isaike.
0: Imwe mbo wakazimu michekano wabuda. Seo nambo wakazimu
1: chitiki. Musa nipasa kubili imwe mesi. Njali ni ngama.
0: Ya kumachitiki.
1: Uwa njali ni nanipasa imwe kubili.
0: Ine chinchi no sakaninga kuti. Maifa kuti mabasato ashinato na patirefe base. Damala mudamare ubiru wapese nipe ni base mara. Nikachimana kukufunza. Chemera mwana ya buwepa antipasira ni sheke buwele shidinyerish.
1: Mwana upe anafune ni chemera.
0: Watu. We. Suni mwana atura. Ha? Kwa chemera da? Tumipasirana. Teka. Sheke buwele shidinyerish. Ne tatani. Inu nyumbe ni chakulugari nefino. Safuna kutitani pandu dinyeru da buwele shi. Tisaki tereno. Tiguli nyumba. Tionseni pene. Tichitembu pia tumbu. Taneta. Kwa mtsanga. Ne nyoka hili nga kantsange sabwirambu. Kuta pa kintari mbitero pa kintari. Daneta.
1: Mwanamba nafuna mwechemela chanjira na nzeru zanjo nori.
0: Samona tani. Ananzeru za chumbafa re. Samona tani maswacha.
1: Imu nga kumona maso iya chepa. Ponto maswacha kama hapa
0: nza.
1: Hapa nza.
0: Uku ishi dinyeri.
1: Kalilani ni mchemele. Mangwana mnazaronga utindika daronga. Chanjira. Chanjira.
2: Mai.
1: Kwa kubwa kuna pae wako sa kuchemele.
2: Nabwela. Baba kunitimela re. Haa tepa shata fika.
0: Okay, kama dinyeru tepa nkabi lungwa kunja pisa pita mpepo hae pisa mkwa nyumba tepa nipachi yuwe mbu neka nga kuti kono oyumba nishi mbasa chanjira kuka ino kwa patenu kuyamala kwa shino muda mabere patra wanga nana divandiliza sadu oneka pakata hapa mabamuli wapindipacha tia da salambu fendi sorte nye kutikomu tikena punsi kubeo pata basa tama pasi wa mapenche ni atu utetachimwana kuti kibugichi manja manja pido nefi ndi nyumbe nefi panu hii wabali wapanu pa nyumbe ne kurokari pa ukulete kona kuti nsiku jazi kwa nambizi pita safuna titani tisake mbu terenu tani tuene mbu tani mangwana kuna mangwana unazatona kwenye teka konga bira simumu achitai
2: baba nzeruzezu nonge mpaye nsantiu nzeruzezu mwetu mkwa nyumba ne bote kutu kukubia finora pangone panu
0: rata nwa kwa di finora ne wanta tomale pangone
1: mtipani samana tiri iwe ndio na finora
0: omono
2: mwetu mkwa
1: finora wa matama panga babako kudia finora
2: masumano nsenato kujia masamba
1: huka pepa apolero nga kujia masamba waonanji imo munga ronga pintu wezani pangono musa ronga pintu pana mwana mkutana
0: kabusi mwana tuta mwana
1: angamana mkupata mwena bacheza
2: Chaa,
0: mai mga zafunza shkola mga zafunza shkola
1: mbu na
0: uyuda na burukadu uya na burukadu wana nzeri zaji nyanyamini
1: iyo sa taira makana babaku wapangwa kuti iyo ndi wankazo ngono wankuru ada kupanga taira mbani
2: mkulongama
1: ana kundalangu buka
0: unataja mpimfula na nkazaku
1: mwanaku
0: wafunga
1: mwanaku uyu adafunga
0: na nkazaku unataja na mpimfula
1: adafunga taa ya toma
0: huku pia male, huku nzeru sache ipano hini ndi kadava chirokoteni ana nyumbache kugulisa bepa ana terena

ndio nasia nkazi ndio wakondana na wamuno kudu na nguma na kulupe na funa chita pina funiwe kala mundu wakume tari moda ito na kalego pina funiwa mkupi mkupi dana mbozi na mbozi mbozi anana kudu na nguma na runga runga pina funiwe.